Hi, kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, kaka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manalan mo, ati man siya to namo berubah. Nanti sida bisi ati jay, sida ulang nga ga utay kena mana nga ga kita. Siti agi, anang ka password kamu tamat, baka nomor tingki, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan to.